0: 돈가루 가버터리야 잔나라이 파리야나든 잔나이 파리야나든 함적 레이드 잡레이마니 바이 말레 보 파이네 니 차이 갈랑거이 보 올라 보스 하자로 탄가 보로 동이캬 안 바게 마이미 형속디 디록디 그상 돈속디 mai mai kupur mui kaham kle mane sukala kal ke kathal ke ton di ni sai kalang man nikokta
1: belai belai khana bai belai khana to ka rasamung asang na hain hai khana review ka buku ka purna rupini buku nang ta ki se kok asang na musung sung to siri siti ni rasamung ro bakhana tang bi ti rom de mamita goria lebang mamita ro je tong mani sini siri siti na aba hero kle tur
0: tong pa yu be bang na tong go
1: Gabo kisisa canary demon of the norm in Nungzer Samani, Nokisa canary demon.
0: Wait to Mankata, Tahog Nunta, Anamoy to Kuluka, or Bosuksingamo Ekano Wishado. Shabby January war. Ano Agaspani Rosam Nai, Omti Haini, Nai to Gui, Official Opai, Talanka Gari to Gui. I Utawan Horo Razbari war. Afroa. Hopung mane hopung le idea tangke ba jangko di mani hini nai apro kaisa belai ke ani jiboni sini jakha pung ai nei male I ko jangko di man dor dor nyan yasi chulai boron rok de sap sap bai bai khwai ni brita ko jung le dui tara sakan chi kalai nei na chiu dor wa so mo ja khale mani ma ma nai to ko khana tok su ka bule ni ai Sung bo hai ya patam tam to go mokro lai tong le musane ro bo duti kan ja ri gnai rupini ri gnai bor kan ja bor musane ma sa abor ta busu se nuk tong ba khi ani asu ra ro kai ja ge thangi abo hai lo apro kai sha ani kai sha jibon ni apro 5000 da busu prach ma ka ta dol ngi ta
1: dol
0: ang kai to apro ro sab na hisab e se
1: jo kisi sa khana le na abno kya
0: khana di ta ta khu
1: do
0: Rupini dopani abukasha belai no ungo jak ne ko mane usop ne panak otolta

sing kana to to korang panda kana to to grecha pung sing kana lai dong go jora bo truk truk thangi dong go haya da chini panda cheng jang mani akini no jora truk truk ta bo ga pai thak ba kha go shi thangi dong ga anke aur cha pung kana lai ne kana to to korang panda o te bo kana to to grecha pung ke narok ni khana te bo tong thong rina ni bage o jora o narok ni bage o kana to to grecha pung kha klai narok chot no kana to sa kana aur cha pung no sara sa pai dok mega har sa phe mun jento knai dong di te logi dong di